0: Nga ni au la ji sita ki vunga si vakkunni ja mikkunni atu inna kerta utsuta pula agar pala inner megata ta iku nga suli inuta ngutillugu asu illa inuta ngutillugu ta inna ila halluna ta ikanang kami ni in tunga nakti upa jamma inum ni lupiti tisu ni ukati tisu ngutsuni upa jamma ta ikani Tai mesin juga tu nak waktu tahu juga siapa kuni jamik kuni tamak kuni ngati kuni lani okanin. Asal lelai asean anaga kujali jumpa lucuni jamilik tu jumpi bilang aja kani siapa tu lang aja kani ama imi ni siapa tu lang amicuni. Asal ni okalik tu kun tak galih ni okalik semalam kalau waktu tu ala anaga ni alis jualo. Sunau baina Makunong asir nak tawalan no ani alik tayo biniwami. Pinguli si Joalo utsunilo, pinguli tuwalo. Sunaw ba ani abimiyong uni alik to. Ubat siya ko ani abibinito ka ubadurumi. Aula jiza katay na pitaka kong nakto tamani ilo. Najok palaw, ananama, najok palaw si Majanga. Ilaha ka matamani kingang namin suni. Hatang utit sama ilangan angajut serpangan uban ni payret si walaok sa mama o la di tiyara ko. Tay tuma hatang ma igala ko anana ni itso kakti si kay mga huwi anak pa dozo anana ka itso nga si tiyatakay kako itirun nangin natigulo ni au palaman ani ama ila itiko siya unginata. Tay ma tay hatang ma tay tuma hatang ma Kibak suninga tema igala ku itso nga tipat suninga walau galoak suninga pijakil tu binak tu jama juta man na kisya ni aula jisim mi junga tusak tu bini alau balai galoak ama halu nami ijuk kak tu bini alau mita itso manga ta avani kingai avani iti vigala angan ni avani kiputini aula jisit tagibunga Bila anak-anak no aula jijungan lau hak semua anak-anak kalau tupir miungul kan anak-anak kan nebi mian ilang man au palagun nang man ni aku nak kutuin nak ki ilagala lalu kau matayla anak-anak no halau hak semua jangan sulit lagi lalu cunga ima sulit lagi cunga sulit juga sebab semua anak-anak kau kau tijaga anak-anak Akka kuloa pika hallunaa vinaalo niu vinaalo ane haitsi si joale ulatsunga kappia suala uksima jonga hallunaa vinaalo niu vinaalo ane haitsi si joale ujukittakse ku tusau mattakama tukuju vineu mangaalo ni taina hallunaa vine tusau mannako ijukkahtu vini tusau mattakala uksa ku Ta asuilla haimman anana kukaunikkaakalalettu sunnau paljon akka kuloa pika Itse manau lausu itu atatang akka kulua piki juwaku. Tain na haitsi ju sunaupa natsi illu atamaanga ni sikko haksuku. Tain ma pajusungu mata inui minakakti haluang itunu. Tain me itsunitau pajuttu kulu sun hallu naa vinaalo niu vinaalo ani nalugila oksemang itaka pajuttu. Sunaupa in natsi vineo huppalimaanga ni illu atamaanga ni pajuttillugu. Asila tak palau mencute tai mata makku amiso hangir palai mencugit aula jisikuluki bunga umia auja bila openga kapiku tak sehatarun nai tak sehatang itu toh galau la tilu sikau hakun nai tilu umia tikit tu ala usigibun umia paujain taunani unnali tupit Tupi kasak takak pa juga lo ang masina galang aking ngay tahapan na lo akia. Tay maaula din ang matupik takak din logo. Tay matikitaw si juwalo mi juga umiyan. Sunabay ko pupir na tumiyon. Tay kuali ino jagun na mi juga tamaki. Tamaw nga tikilaw si madyo. Ila angayok hakajaw lao si madyo. Omialitta kaya ula oksima juu juani piuviin kuvala oksima juku. Asuilla tikittu ala ummata aula jita konga takuvalla ja paale uudunga amautingua hakpala oksima kama anana. Amautingua liukpala oksima maanga sila paatuinna ukala ummata ammalo pivini ugalo mama outing wale pala oxe mamanga amauti vini uru chauru me amauting wale unang manga na na mama usi jaktilunga atuk tuwala ulang na kanu taku wala ja palo chunga kangusu chunga aula jimmi yunga tabbuna asu ilali tikisima juwala ubalang mata aula jakatsi juwala umata walai mata pang nasi juwala wana naga takatusa umanang ilahanu wala sunau baina malichalanga jugu sunau baina malichalanga jugu ana na galotai ko na umiani malichak to ala gono hanu manga lotu kisigala tinna ngai mai kit ikitu inalla gitugu asu lai ki malagano au la si juala utakhu takhu ta manga kingai tau tungwa pala oxe madakka ni verse ang utonga au la la oxe magama mangan la oxe magana na na gila oxtagala wagalo ana na ga Suna ba ane ham nang mat ibu jiwi mi anana ila. Suna ba ane taku kumalaung nang ma ila tukulau nginik mini naja minal liani taku kumalaung nang mat tay ma ibu jiwi mo a tau sila oksi ma jugu. Asu ila na eni luke ta jani luke oke o halak sunga ta bunga kanu aula jikalut tupa ala ugama ta bunga kanu Ibu jubile akan no, oi, tabung apa lihat ni api buat kerja kalau oksi majaga okso hat tak tu api, oh majuk hat tak tu, hoki asyikai mata anit tapak kata, oh majuk tu hak tidak tahu tu pati kau tahu nak tahu silang oh awal jitu kebaga, tapai kau tiga balai negaku, oh mea, oh kumai tung ni utile alu tahu kau negaki baik tahu suni tahu metu alumi. Atok tu alu suna ba udjun ni kami tamani tauna ni tu na ikyong mi waktsuak tu api utiligu tayo na katja gila wa seore kakai gako o majok ni ngat tailangan asu ilali ibu jibi mutikit tu alu ulit kogun tayo na tikin ni ka ibu jibi mutikik yang ang naka kungan na tu umisyo Hungan na tumisyo. As ima atok tau suungwa ta tikipali atilu ta ila ume tikipali atilu. Atok tau wajugalo ang matali siya kumana la atok tau loa suungun na yung imata. Atok talo ulik tugu inu inu liwi nga kolo ulik tu tau na sina ibu jibiu ila sitya nga ta sina di ma Siu ang mito ko lailo, hakagala mito ko lailo, tamani, inoy ami siu na aula jijaka. Asu ila niyo siya lupugun, niyo si juwala ugatatabo, ila si, ni viak siya ngosunga sila itubigyan lao hata juga maila. Niyo si juwala ugatat, kaya si juwala tunarunga, takong aligitsaw, tigidunga tayo matigi, ipyong ni tauto hatangi mukingang ni ituluting, Takun na si Jualo ko matauto si Jualo ko mapiulok si mangito. Umingi takiju kalalo chuti. Ito chuni nujangi hilak chuti hakok talang chuti. Mikukat siyang chuni niya hunga. Umingi lo takiju alo chuti saang alo ipi alo chuni. Dahil na tauto lo si mga kukia sila o si mga kapia si mo. Takun nga mo sunaba. Ammalo taina ukuaga ukuagela oksimadaga angamma nuleagela oksimadaga huini juala ula oksimamma ningi ungutsuni tapai taribunga taitsimanga ima sili valmi inu alu sinau baiko inu huini juutsuti taima sili tuusu vini ugalo amata ullule maakia junga Tupiri ratartugu, tupir toktaugi ratartugu anana galo hiangin natilunga. Unnu matu pasikuluki bunga atsu vinga kolo ino haksuta. Uhalimadakti vinga alui. Tupapikisittari vake ilakka. Ivu jivimi utakolo oksima bukuli anana galo taitsumani kannu. Taima taavunga ivu jivimu taavunga paingu suungu bunga maannamunu. La niokulaus yung galawak to nga, niokukajuli yung amana kesiya ni. Dahit suma ni inuvalawak si Majuwi, tapay hatalawak si Majuwi, ibu jiwi mo katayang utso na nanagalaw. Tako ke o se jo ala o me jonga ama o te le ama o te khaksone ningi o kala o tune ama o si takto. Ange jokta o jamisu na opa ako hangito ala o macho ala isi makila o se mamme jaga o na hano ala ama o te ala o hano ito ala o na aksi mala o se mamme gama su na opa ange jokta o jamik. Tunga na kuluto na ligo so kuluto ta ina su na opa ange jokta o jamik ama o te le. Tio na upai na kimi ko mi utsa sa vini uvala jo ahe ako lauk si ma juta ina tinga. Ilang ila si lai ka mahano tu ina lo at saka hano. Hano ko na kinagak niyo mitsa hano. Ilang ila anana ma ukaw tiya lo gulik ta nga tawa ni ibu jibi mila ka no ta ina lo pula ake ak si ma chuti ko. Anak-anak kain, no banyak ni apa yang tu alat tu ina wajib mana ni weninga nanti kah ni kunun. Lasi jualan anak-anak, ani apa yang tak kau naja kuluit ilal lagi apa lasi man. Tu kuisi kuluk kibunga, tapi macam aku hak tu kejunga aja upiak tak tu alat tu ina kibunga. Aja upiak lila oksim apa kali tay nato kungin di limangan tay ma. Ajo ko tu nak taka aja upya kaya nga Allah le ata ta cialin ni ana na cialin ni tu suju ale uba jo ka mata ma perok palle ane le mani ibu jibi inu tu hagalang inu tu hapingi uba la ok se magalong mata imani ngi ong mi kinahare kinahang mga ma hawji matyang ikalo asong ata ta cialin ni tu suju ale uba kama Oi ganeu chone le taina ningio lexone Tai mai mata tak siak tari mari lah orang semua menjadi maharna ningiom. Anak-anak nukari, anak-anak siak uka, tata siak uka, walau orang semua jauh nan ligi jadi golut sebut leu baju jaga. Tai mama nama nukingu bang isuli u maju mana. Taman nau takho amis uluang itu ne aula jaga ma aula jelek palianaga tanau man. Aula ji tava ne hanu gala lo piu se hak pa jom mega ma piu se hasung ma ta inu ila tai ma in ile kosung mi hak ile kos hasung ma ta inu tai ma ta bala oksima me jonga asu ila li tai ka no te ria gala lo nga ana ana galo ibu ji mo la oksuna akka gong man pu bollo ge akto ala ula oksima ga ma Oke, orang tanu gula ima ilimingin nang utsunga natong mula oksi manang apu walu bimila oksi mami kama. Tahavani halunani asuilali utik pesaka angik kavitsaka nama si mangka angkang ni ala kama tasiok tau tuin namo pisa guna la oksi majunga. Pu walu gikutimi kapok tau niko. Oke, ulima orang tanu. Tai metu talau si magi bungale utuk tu alau si magi bungale ukiu ani gongman ama auja upengaca mata auja ujuak kani ujuak ane vili agama ukiu lima upengaca nunu ane vimi tak honga tai cuma nak hangat aja ukiu talau si magi bunga hangat aja ukiu talau si magi bunga unalikut hangat aja ukutingan nuku Mana hangat aja aku jawab tu, aja gila aku semangi minyak ngatain na. Abangga, kita ingat ichi bota kata ko amal mau nga sanega mau nga kita ingat amicha no sanga joni. Dah ina hangat aja atau lah aku semangat ngatain na hangat aja aku tegi yang ngahang nak pakai semabaga. Hangat aja aku semangat ngahani tu tuin alun nun. Kalau waktu ngakisiani, jubin itu udah kata ko nang minyak mana. Tapi kungau tiba semua segibunga, ni biak siang orang nula ane abimingang ninu. Tak gale tu permeung ulat tilogi, anak-anak tu permeung ulat tilogo, ibu jibu moti sih tak ibunga angin kagak kuila. Ikaw mawalaw si mami yung maunga ko magsunga walaw. Kasi anana ka matawan, utak titaw lawak si mami yung atawan nga. Uti siya lawak kibu nga, tayin na, ta nakuwiagi lawak si mami takisi ani. Uti ka ma, tu salaw se magalana nga anana kan tite kause akpade walwak sanga urte kama tu permilek tu anana ka ang kalak pung anana no kaya hagama kasi ani sini kasuasi gibugong anana galu tay mama ko ina ubadu gan no tay metu kasuasi bugong kasi ani ata tat salialu lak sanga urte tu binyo kama na kulaw si masagata ina si na bang ikaksi man Suna ba ang ikaksi ma dyan na naninim liya hala kami suna ba ang ikaksi ma dyan at atatsakila dalawak si mabagatay na king ulik pa at atatsakila ako si madakulwa tamakili katang utigi ila tayo may la maana at sa kakangay halun ni naulikulom ni tayo na at sabi ka naligidya ka maana munut at sabi ko katang uting wakalo tay malila tamang talaw si magata atatagago ay atatatsakago na sa hangmat tay ma tamang palya sila ako si majago ibu jibi mi utaw so tay ma awatinyo kayo halak talong ama ang ote gata mani ko tatutulo ako si mami yung at ananak ko kay halong nulik ikhalong nilik tilog at sa kukanago ay gamig na jagay gamiyo at sabi ka tayo na tsakala ka. Aso ilali, hangata jo sung gamay la, hangata jo lao si mami yung wa, ikhalon nun, tayo kunung imano so galon nun, igalang ipubito ko lalon nun, tayo kunung nga, tayo may tum, ikhalon nun ko tayo si mami yung wa, ikhalon na iba sung ali lao si mami yung wa, so ilaw kiyo li mami. Taggali, ikhalon nila ako sa tay kanila tao hanu ilaw ko lo jak palaw sa mga lawat ng kasi ano na kaya luwa lang ang ita ka aso ilaw uti kata tama nga king ano na anagalaw uti kano inong lagi jiko tigo akilak tao chono tama nga uti lawak sa mga ano uti kano ilutak suta ilutak tay may ilutak pa mati ilutak suta taggali tama ni miyong unialagata hovyali la oksi majunga kisi ana ta ta tsaka king ul lersoni tiki la oksi mamman tamani mi ungu sigatta asu lali ata ta tsaka tiki la oktin nago hanu tu na lo pio se hase ungu ta ubika utiluta pe hanna ta aktualu la oksi majunga ui gila oksi majan nisi una boita gila tanni ila uita kele guke se ani ulila oxe majo taina ningi uchiang ulau oxe majo ui gila oxe maja ga man namun u majo alau zaak patto upin na galwa gani u majo alau zaak e baga ilu oxe mangi mat nalo ne kusak ta u man na oxe majo ulau sur lu ulu mi munu atong imman taina uita kele guke gaku ai sangi jualu ta galwa Hubie kila oksi maja katay na uita kaya kusang ijualo ang ijualo utagalwa hinawala oksi magama ucham uit ila ay pari yung madatina ang nautsuta ila na hinasa yung gata ila inang yudutsaw dumana ila maana si utaw lang malita man na hinan juwalo ujang masiya ko lang kung nujualo watu miniugalwan uy gili kaku uay palisi ko si juwalo maging palisi tsalo maging ulito asi ila palisi ubalila oksi majang Palisi ulit tinlogo, hitong aktakatalila ko si magama. Hitong apik, kasi ko sige akan niya piyututik. Manalili unalo to, ba niya ang iyo tao naksa ulit tuwit. La paniga agatwa, ang iyo ang ito tuwa kulo paniga, ningyo siya, hitong akayangani. Kipin ni kulo kami. Dahil na, ay, palisi kunila ka, palisi, alo mo uwi ka. Ay, hitong apik ka, ukakiyong niyo laksutang hao siya malaksutin, ilin niya laksutin lo kami. Dahil siya mga mana, hangata siya yung ubatong palisi ko, hangata siya yung anik, pililaki alo pala ako si mazo. Ako lakpakot tiga, irna ka ima, pililaki alo tito, dahil kwe pala ako si mazo palisi ko, hangata siya yung anik. Dahil may to si matako ko, palisi ko nilaktin lo ko uwi ka, Piyuli ang hatak si mabunga, miso aktak so nga palisik ko no, payagayaw ko ang hatak si mabungo. Kasi ane, maan na mo no, suli, huja na aktaw ng ilago, suli, maan na mo no, palisik ko no, kasi ane, kaoji majaw titua, piyulo ka alo hatak ko na kama. tai mai tuvu ullumi inu bu hitonga kalo hitonga pika ingo tahalo tonga manalla ingo ta pika kiseni takula se mangita kata mai ne pika ta vani kangsinem ilinia vi ilinia ga se lawse ma me mai unaga kangsinem me utar me pehanna ta minia lawse mamma Tavanese on Tamayan or Tahalera or Tangatacolo Simangina Cusolini Versia Tito La Uvicala Tito Solipicosa Hakonga, Ingo Tahalera or Tama Tacua Joa Pita, Meto Boroman, Namulo, Ulo Mimulo, Ino Borohanu in it to Sulila Uhauser Janina Colam. Tana say Nadumila Unica Canilangabunga. Ojaus, Taitu maniu wala ukse majo aula jilek tilunga halu bir palai nung mata inui tau nani nuna legala solo nuna legala miu tau cuta aula jibunga halu bir tu alu palai mata ana ana niu wanga kati sikun nai lila ukse magama iba mu ikhalu miu tau seungulak tu mumana tutit tau la ukse majo nga taggali ana ana ga Annoarlo Chimajuelo to Nanorlo Simasung of a Lady on the Matasia, Rosia Ronialo, Annoarlo Simajuelo to me, Ilitar Magalang, it's your name, Hai Juelo Mounu Cupul, Taikunani Nazor Takani, Sunaba Atata Charalu Tilar Majarani, Ilanga Taikua, Eva Ania Anana Galassi Juelo. Ilitar na tagalaw sa nilo ni Pingala si Joalo na sa lubunga tan na lubunga la si Joalo makapkagkasi ako nga kagalaw si magama awla jigun na rin may siyong alutay ma tutit tutit tao siyong awla jigalaw ito nga iba mo na taman na utarebo taman na utarebo pero pali at siyong hanutuin na kolopiyo sa kakpala ako si magama amalo Tema ilir juvenil tu za galwax ngalu nangalu tema itu gama kala oksiman ng mahaw je mahatta jung itunga chuli jung kala oksima kala oksima juvenil tu za sengungin nama han walu leka hatak tu mini alu lasung jung ala unika tun tu sa chuma ila I ka pat juvenil galwa likisiani I anak-anak kalau ilah hatalah se magano angun na susul lagi ni angun na susul lagi mewtau lah se magano perok paliatilunga ala mangano se malgalu magano time macena angun na susul lagi ni hatalah se magano time makan ni mahu di maju janggilah kiutikin mejaga time itu tak kongal asulali time na nasalu bunga lalu tilungo na anak kahuman Tai nahina tali lauksi mami jaga lawakan nasa alu bunga la jua lu lauktuan nukak si maju alu jucu lauksu ni kanu itu alun ni takuli manang itu alun nan nukak si malauktu tai nahina tali lauksi maga lawaku nani lauksi mangilaga anana sunau bana anaga nukak lu si maju bini alu umat tai nata lauksi mabuk asuila biruk paliat sunga sini lok tu benuk tu zak pat sungalo tu pap pat sungalo tai mai tu se mami gama ana ana ga uini tu alo tilu ha ji masit ta ga bang uila uini tu vini tilu go suno bai ma ta lo men I ma ta lo lo pe hati gi la ga lo le la se mami jo go I ma pita la ga lo ga che wa ta ta ta ga che go pani ga che ga lo tu ni lo van ni ata ta gi lo ta pe gi ga ko Hovi ana la oxi ma jo ata ata hare ami ata ata hanne ma hau ye mangi nama ata ata cha hanne mi kisi ana hau ye ma gama ata ata ge nun inung lo akti lunga to hula ong ni man tei na ta ata ta ata ata ta ga si ma ja pigi le gakku aja kuru kukalo illu bega mi to chuta aula jitta ke bunga open a chavini, open a chang, umakisiani, open a chang, umamango tap to the hollow telego, ajoga, how galal telego, imatal mutasi of tortunga, namutuina, pisogadasi game, malutasi of tortunga, la jigama pehati give a lot of magakima, talacho, a lot, tungas of bigichu, non ligigichu, they made two loss of magamata, talarel will also madarakisiani. Galo tai kaneta ta ta riga kopita riga ko ani ani to agai mahi matta gunne li chunga ko ani li asi va sunga la se ma me yugo ma ko na chuna na na ga mert se mahi matchote go illo te illo illo bi ga illo anu asi ila li chu khin nokte bi nga pi ma ta no atini nga ma ko an nokta ga asi ta na malitta ga a chaho vi ga ja ga ni cha ga la hatta suni lo hanu tu na Imaitu kusing inilo o halimagala hatlasoni ta imaitu masuila tinin ni musika no taka tinin ni musiki bugu mani lang abut imaitu mi lang abut ine nukha kulaku kinukha ni akuti ilam masuila nukha lang adunga isu matchaw tiki yunga nukha lang adunga taggali nukha gila ugano ay paka naungin na namu nga bichaka galagani himuchinu lu ikigani Tuna ba iju kwato tak hamonga a jo kam ila tininga galo wakti lugu a jo wa vinik jo agina a jo wa ungito tuna mau jagang ni mau jagang tigo sunu ay pa la piso katiga jaga basunga la oksima jo namunga mga imana lulit siya tunga Ukuruing ala ulat tunga nipinga nilo tu sa tagalwa na ipigur nang itali gula ako ni diak siyang ulwak pala ila miki yu ulwak pala ina kamatay sa manisyo na upay na kama na kunniw ilwa ni nikok kaju ay pato waka la ani ila ka katite waka ila sila may katite waka hilaw kasi watala ako sa mami kakulita ina ako maito ala ulaw ako sa mami yata at sa kilaw tsaka suna upa Atata nilita ya lo tu na ke bala oxima me jaga asu ila ju bini uchuta sule upinga ke ila oktinna go na nokta khase alo kibo ta una ni sikutti go ikolo aja kulo kuka makko la no na khatigi gatta lo si ula oktu golo akku ai kulo gana no alo mo pa kuti si jo alo ma ja kulo ga kapie se va jo kulo te lo go aula ji jaga oi minina nan hano Nano mo pa jau jang o si takti lugu au la di ja vinga ri me jaga. So na banan no langa jang ano at chol pingi gala o si mama ikkai so riva jom me jaga ta ina ja kulugua.
1: Tana kuyok iti lue kinga me o nikar ti lugu tu sa sakta vut. Kaupatema Zacharias. Unikar tanga apik soktaw yang ayla uy kung ato saksaw na aklo ni kisani ni bileo Roman Nirvit 1-888-896-4135 Amado 979-6101 No karvik sa tinu tikita o vat liya rami gata Ukoy nga yugot apik soktaw yaman nirusi Ni bileo ktaw yaman nirusi lo ni Unikar tuwa roman nirusi lo ni Kanu tuin na tiyak. Nibili ko yung matuin na kanuak to.
2: Akso nila. Isang magsaksa yung katakata kanu tuin na pili rin yung mayarangata. Ila pili rin ikaraw sa ta unikanig doon ni kinakatakata takari yata kiso tuin na itamakwa inyuksi o taro yung itaygo sa kawak tuin na umata January, February, March, April, May, man na atong nasa katari katiyo. Kisan tako taygo si Winito Kangi Kangatak sa kaumagya tupik to ilang ikikita ka roka kisa ni tamakuni nga ilipalya yung makatagata ikay siya yung madlutapi yung makatagata tamatuma miksa ni kinagya apiksokun na ila apiksok daw yung nang naraw ni wano kaya yung nakto 1-8-867-979-6118 Uwan o kagumaro ni Taso may nga kinakatakarawa ka ma Kinapiyo mang mga ate oqaragiaqitti
1: ammattaangukku anertuti ilanginertuti illertaangungittui tusauma pillaklugi tamannattau tusaruminartuugaluaq kinattuinnaqqaui manneruni nepileorunnartugut apersurunnartugut tungasuttittijugut nepileoriyumattuinnartugut tusakkannerumajugut ilittikkannerumajugut noqqarfiksattinnu tikiteennungmigattaqqaupat uteriilaarivugut Hon no katernak po si. Kapatao.

Nga suot si CBC tutta peminala sa kibo si Daniel ang abunga. Ulo may alito harit au yaligot 31, 2026 kundi lo. Si kengo yalo 305 ngoy labitok. Tung nga suapit siya hay. Ulo may nala lang ayabot. Katavik nan lima kapamanga ang ayokanga maki imalak. Uhala si makain na mimak ula tutta pimut. Uhalima hati gilok to kun nasi kain na ila o halok to kun nasi kain na meyok suli tu sakat sa halaw yung matapin na suwa ko sula yung makivikulo katibik doon na lima kaba mangalo ang hati new unique unok sige aktubi new lok mata tako ano kwa akito new yumik ino nik mid unga siligi aktabi new lok mat pinga soyok to niya kago ni ammalotan ni mirok mi yumako niya kago ni unga siligi aktabi lok mi yuk sanak kutik ang hati new yuk Tanaw na maki, unik uhalang ayok, tabang katibig nun ang lima kapamangan ni Pisimalo ni. Tusaksaw lang ayok, kanito ni, tusakat sa hakmanga tatsuminga Pisimayonik. Amalo, ipasa, unno sa utak si malilaw kumiraman. Tasiyo yak milaw kaman ni Kitsibimi, awlatubin ni ulaw kaman. Ila nipilok si magakto si malaw ka manichaw tik music festival ta si uyak mi nikit si bimilo aling isong akmilo ni chalta niw lak tweet nipilok si mahatalok to nga ukalima hatiha kung nasi hatalok medyo nga malo at si liw tsang wakatalok yung aulo liw tsang wakatasungalo suli harita uyak mo uyak kasungin na mata ang ayok lapalong mata takwa at tingwat suli Facebook kut takut sao ditse hatta lang ang waktu nga pinasuwa ko si Iloani. Sulitan na si Bulipak o halang ayok o halima hatiha kung nasilaw yung nga tukimuak ti si Yiu Yunik tako ta si Uyak Miut katibig nun ang lima ka ba mga kikadok ti kayo tsun ta si Uyak Mitan na Billy Kane tukimuak ti hati tsunilo nitsaw tig festival mi ammalo Tuki mo akti o hati umiyo mi maku si ana hatak. Ukali ma hati hakti lunga tusaksaw lang ang miyuk ni chalutani o lauk tumi mitsanut. Imigo luti ukali ma hati. Imigo ksuti ukali ma hati kikun na sila o yaka. Tan nalo isulim mi pat ukui ukui ni sila kumiyuit ni kitsivim mi. Nitsalutani o yamim ni nitsautik festival. Tutsia ni kutu kui ni laukalludi. Takko nitsalutta langa yuit. Oha ja halauktuit Billy Kane mit. Sammalo sivullipatsia ngutsuni ukkui si lauktuk. Lucy Johannes kutua miut. Annauna kutua mi nitsalutta tiujuk. Tusakse ogenga langa juk. Sammalo isulimmi patta annauna nunavon miut. Louis Ariak. Nitsalutta kun nasila emme mataikane ni kitsivimmi tu saksaulangan me jok. Tako takka ullumi tuttavimmi tu saksaulangan juit. Ammi se paalun ni nipiljoksi mahatta laurama ohali mahati haksungalo. Pina sua osio iloani tu saksaukun lahatta langan juit. Ahai, tako takka ullumi tu saksaulangan juit tuttavimmi. Kuktua milli allahi jupaalouta atausia pimmi mikioa pimmi nuvujakmi. takun nalega ma alla khiyu pala ole gatta tamani ku tuami okko silok tu pitsunilo ahai okko ali silen nieti ko hausa kain tang unno se mo ole ngajit nu na vimmi nu na tsiavon milo ime ile ngajit ok ku tuape me unno sa ku tuape me unno alla khila ngana gatta me yut ana ko lutillo se khinniulo o anniulo akuninga ni 20 meet 40 mo tsungwenilimik Okko ningalo 9 minnya nagdak. Sa nikilo amelo alla khililiu minnya miyogo unnusa. Ano kinnya stilo si khinniulo wan niulo kuningani 20 misungo nilimbik. Okko ningalo 8 minnya nagdak. Umiyoyak milo alla khililiu minnya miyogo. Ano kinnya stilo wan ni to mix 30 misungo nilimbik. Okko nehaklo dilo 11 ngoyumik. Inuk tua milo novia valo langa nagdak miyogo. Okko ningalo 7 minnya sunigok. Puwing nito milo alla khililiumi langa miyogo unnusa.
Okone haklo dillo 8 ngoyumik. Aku lebih milo no voya valo langa nagak damiyut. Ano kon niya stilo sakin nito mik 20 mi so ngoni lebik. Okone ngalo 8 min niya nagak tak. Ibu yebe milo no voya valo langa nagak damiyugok. Mini kala langa nagak tao stilo unnoak. Okone ngalo 8 min niya nagak tak. Salo nilo no voya kala langa nagak damiyugok. Tatsi kala langa nagak tao stilo unnoak. Ano kon neus dilo on ni to mik 20 mi so ngon dilo mik. O kone haklo dilo 8 ngon yu mik. Kanyak su yu ami raklan lek mi lo nuwe ya kalalangan rak da mi yu ok. Ano kon neus dilo ato ag ni to mik 20 mi so ngon dilo mik. O kone haklo dilo 8 ngon yu mik. Huwak da mi lo alla kailangan rak da mi yu ok unwak. Ano kon neus dilo ni giyo lo ato ag ni yu lo akuninga ni 20 mi so ngon dilo mik. Okoningalo 6 minyanagaktak. Kayang sumilo alla Allah halangan nagaktak may yugok. Tatsikala lang akaluak sa di unnoak. Ano kung niyas dilo ni gitumik 20 miso nganilimik. Okoningalo 7 minyanagaktak. Aw palamilo Allah halangan nagaktak may yugok unno sa. Tatsikala lang nagaktak akaluak sa di unnoak. Ano kung niyas dilo ni giyulo kabangan niwala kuningani 20 miso nganilimik. Okone haklo dilo 6 nguyumik. Tasiyo yak milo, kuk jua milo, nubuja kalalangan ngak da mi yuguk. Tatsi kalalangan ngak suti unuak. Tasiyo yo pokone nga 4 minya ngak tak. Kuk jua milo kone nga 3 mitilo. Kayang sual jua mi nubuja kalalangan ngak da mi yuguk. Ano kun neas dilo ni yulo atuang niula kuningan ni 20 miso ngonilimik. Okone nga lo 3 minya ngak tak. Nuna chiabo milo abani neina minu buya kalala gana gakta mi yugok. Ano kon nea stilo ni yito mik 20 mi so ngon ilim mik. Okho ni nga 5 min nea ne gaktak. Huak na trin na gaya hakso tilugok. Risk of frost layok talik. Hope deo milo. Sugo yu kalala gana gakta mi yugok. Nubuya balo silo dik. Unnoak tatsi kunnei langa nga tau yuk. Ano kun neus dilo ni yulo at wak niulo akuninga ni 30 mit 50 mut sungo nilimik. Ano kin alo sakin ya nga tau suni ni ito mik 20 mit 40 mut sungo nilimik. Oko ning alo 6 min ya nga tak. Paus vio makkabu milo sugo yuk lalang nga tau mi yuguk. No vio balo silo dik. Tatsi kunnei langa nga tau stilo unno sa. Ano kun neus dilo ni ito mik 30 mit 50 mo sungo nilimik. Ano kin alo sa kinya nakaktaw suni ni iulo at wak ni iulo akun ni ngani 20 mit 40 mo sungo nilimik. Uko ni ngalo 6 min niya nakaktak. Tako at kasil niya di ko hawi sa kendang yung nasa mga ulang iwit. Nung nabi mi, nung natsya bong bilo. Ahay, mananit chalupta at chingwalaw kan niya sa ribong. Tanaw na nung nabong miyong umiyok. Tasiyo yak milaw kalwak suni. Nipiliok si mayuto hak mapingo at siya ka tanaw na Joey na uyuk. Inugama.

0: Mana okale ma hati kasim mejo nga magi malamik kadivik nunan lima kabamanga ang ayok ka nga magi ngay pinaswa ko si ulok tumin na makivikulo kadivikulo tu sa gatsa halok mata unok siyak tumin ni ulok mata ang hati niyo yumik taman na unika kain na kong natait
1: nakong may pivit sa hak si Jawama. Happy na siya ako sa ulo ako tumi. Kabay ka kung makungilu, makipilu. Ang malukadibit mo na lima ka ba mga apilu kong halawa at tatas mo nga. Nunga siligak daw nga nunod. Sa makutiya nga hatigay buti nga aka, unumak ko ni ang malay pagayaw kilu ko. Akipilu kong niya ngunong muli nga siyod. Ang hatigay buti. Kami pinasuyok to nakagun ilinga gaya na lang at ilugo at ilio tigilok tawo taon ni man siya mit sa ta taan na lang nga nagtaw si loktaw siya rin loktaw nga uhala pila makenta ito kasi mayo siya rin sa mga lang alo at ilugo unok siya si malangang matitakwa kinaw yait. Pinasuyok to lang nga nuli nga sa mga mata. Ikayok sige ako di akitilok na yung muli na yung halok siya ka. Tanak ka uno. Pinasuyok to na 2026 na di akli ni 2032 mo ilinga lang at sumi. Dakwa kino yung 155 million 155.6 million na ka uno. Pinasuyok to na unok siyang nili tamani 34.4% ni unok siyang nili. Tapos ng lima unok siyang nilayak tani ang nasa hunalo yung walo kasiyan ni man na tapos makut kinaw yung hangin na palangin ng lima siya so matay at tamang napilis yung walwak sa nilo. Tapos ng nga hawak siyong na silok tuwot ang hatigay na sa hangin tigot. Tako pinasuyok to mata okso alumi ikayok sige ako tiyo so inutuhak nulo ikayok sige ako tikino yay hangat daw tiyo ikayok sige ako tingit tamakwalo ni hiti na ni hangat daw sinak ni nunalinyak nunalini ilumilo piukutit amalo nebet senyakit. Tako lagi sa mata tak sa nuli ng gel na lagay ng mga tamakipilo kaya kilo pagto ng sa katibi katibi yahalag ng mga tenilyo agad ng tao malo ukso ala kito ng mga ukso aking hard chance sa mga tamakole maipilo ng hanilo katibi utilag ng mga tamakipilo pagto ng sa huting kaya kilo pagto ng sa huting katilang niya nilagta at kanilo ni Heidi ni. Tana, unok siya ni 34% tama na kago tama 2026, 2027 ni 23 million. Nga tano, api kino lakto walakto takwa tama ni gala. Mitchell Factory takwa ipigit suwi at tilingin kasong matakago ano, akago lima ni ulito akma. Tama na kito yung niyungunan mo. Ika yung siyang ni pilagelo ko tao sa uman. Akito yung niyungunan. Akito yung sa lagay yung na matamani. Ukiyok kato ni. Tawa ni halunano na nga ni. Ako bek si luto di gilugo. 33% luto alam ni suli. Akito yung sa lagay na matamani. Ukiyok kato. Muna rin mo. Ika yung si magutiyog. Yan wala nga matatako. Ilagay nyo lo. Muna rin nyo lo. Tama kini mo havalo o makain na kama umilagay ako tigilo ko akka ni suli hanilo katigil pala katta sila ulo katta makipiko tatsu ni nga akito yung mga ng muli ngayon ni awlat sinu ni tigo si pala umalila ulo tigilo hanilo katigil pagatta tako kinaw yung lagay yung mga hatibo care kit ko ni makipiko kinaw yung lagay yung hatin mga nga pinasawa katigi hatta to haulat tuk tak kuninga in ilatuki Ah,

0: hai ta se yak me go te gelap takani tu sa ga o ga siri bugut pigi anga la ko le ti o khale ma hate khalo nga Billy Kane mik te ko mak te si o hate lok te me amalo ma ko si ana hate mik ta ko ninga o khale ma hate ha ai cha go ma ni chalutta ni yok pigi la nga yok Billy Kane o ha ye hotel lok tok amalo tu cheni ko pigi la ko le din chal ta si lu dik ku to mi lu si Johannes ni chau si ti lu amalo I halum miu kotu na ilalang duk Louis Ariak tu sak so simmi yuit
1: mana o halima khati khasimmi jonga ta si o yak mi
0: kika doktri ya o yok kayar tikuni amalo tuki mok ti si yu khati utsuni ni talo tani o yu mik
1: pili ken mi pili ngay
2: tanda ngay
1: taman na nitjautik festival ngulok tu pak nari tu yu lau kata kunat sadok isuli lok tu unno.
2: Tana nitjautik tu sa niya tisinik pak na ukalo ta wakha kulima piya kaya tu yu miyuk takko tiki lak tu ingi kaya tu sumayu hangat tau tiga langit sinit tabingit takko alono naku yu atu innau titabut ammalo nihini tiki se matsuta taunanga atu inna oktiki ali ikayu tilo piyaget tu yoko tau kalua suni ali anak toko tau meyu
1: hei suli amisuni haning itu meyu ni tiki titsi onna sila watsi nunabom meyu ni ilangi tiki onna si hatta laung itu nili galape onna meyu di
2: aha akka pak natilota takkoni chotikku katinga yingi alla lok semagatte na hagitau yakku tiki goma yuni tosa ni ya tisi goma ka yaktuni tiki goma yui alla hatalo yui to yutsiat ammalo tiki huyabo tiki hatalo mi yui ilunna tikunna hatalo ngi mi yui tawane nunabomme tiki khayalo ngittu Manika Hattalik, ammalo Lucian.
3: Lucian
2: Taligattu? Taligattu, tenna. Tikiko maju paalo kolo sunne hangatta yu no pinneilu ta libeni ulottu Lucian.
1: Ei. Sulli hanu ilo kalli uha jutsu di Nitjautik Festival pingua dillui.
2: Tanna atuti ukkuili loksemama 2021 me uha jutsu kama kayu siuga tuina loktunga aleagit sugulu.
1: Ei, hei. Suli, sugat sini ojuni kamahatau laungitu di uvalo kamahatau laukit?
2: Kamal lagi laungitunga li tuki muakti si jivu kamaniksau loktui apiksu hatta galuaksu di suna tuina ni apiksu hatta halitua gami uvanni.
1: Ei, hei. Akkaa ko laktumi kayu siuguna uvatanna Nitjautik Festival.
2: Kayo si Huyibu ko akka ko tama akka ni kayo si lo yung ito ko loa pinaswa ti hatsya suni kisiya ni kinaw yati ko lo inikasya ko nama pinas ti hatsya to ako ta kinaw ya hatsya to ako ta lo kayo si nahatta lang ayo.
1: Hey, 2021 utillo ko kuirengalok sumamataan na Nitjautik Festival sila mi ngayang nga suni

0: 내가 다만히 빙고아비 메우코 이시실라비 메가 지대가니 소옥소니 다만나 우니까 갈라비 군나면 예.
1: 아하 실라미 피게가 나로 세마요고인나 데이카니 2021 미 알레나 토가타 세마미 요레가 가토 소닐로 실라미 빙고아틸로게 빙고아로 세마미가비 아까고만이 코 뚱알링아니 일레타노
0: 아, 루이사 카낙 쫑 울럭 시마줌메 쿠키타 파티 숭에 카 울럭 시마웅아.
1: 아하 알레나 소마 이스 세마미요 리 소마노
0: 아, 실어 치아 팔업 춘일 루 울럭 시마마 테이크네.
1: 아하 로 세마요 만나리 아까고이 나스말티 실라미갈라가 수타 실라모 피넬로 칠로 스마가타 소고졸 틸로고 네고토네 모노레 할로 스마리보고 수카투미 누티칼라스타 다가 타마네 소카츠비 할레 마 타칸나 네고토니 츠네 테이카니 테이카니 나스몰리보고 다나
0: Ei, ammalo nyt jatuttaa nikmi kamayu hattalokti tekoa kutua miu vallu loktu nipanginni kamahattasudik.
1: Aha, takkoa teemeilu linjaukamme kutsua Mäkpikjaam, tänna Liam Callahan, Peter Nussak, ammalu Ken Fraser, hei holilok meijavu, iso mennä ikajoksilok meijavu. Kuolo ikajoktilari risuungi Justin Lingard, Richard Jagar, takkoa.
0: Ei, asingillo ikä johtu paalo hottelua viva tusakso laukotelua hongitui. Tämä nimi on.
1: Aha, tak tamani nitso tikka ikä juttu se, nitso tikko katinga jingitta ilangitta tuki muakti sii haluavatteena pingasu vallu sutta onna vaiula Saunders ikä ju magilo tuki sumainna takot niitä vut ammalo maakusi anahatak tanna ikä ju magihattalo mema Nako mi to palo bu ilu na tiu galo ata siu ya mi ulu tunga sti siah talo mata ale anak to to talo
0: Ah, hai, ammalo nikitun nane payu yu palo hatala wotsi nitsaru tatino taman na piya ke tu yu lau kota kunat satu nikku sak nilu pici sak nilu ak tu tu ya hatala wotsi taman na pak na ke tu yu lau kiba
1: Sibu nga ni takku nga pat nawa sutta pikuma pikuma lo yo gotta po nga ta ti tat siang hotta lo tu gut ap pini pichik isi ri chisi ma joni halun nik nik kuni takwa tu sa ni ya ti si no e tu ti ri hotta lo ta bo ilun na ti pichi alo ti alias tu paro hotta lo tu
0: Ah, hai. Taman na taga, pichia hoti ri lok te ni chalutta ni ulok tu ambalo. Sokat sini hotta lok mi jui.
1: Aha, tamani tasiu ya miu takku ku malo sima matai na sibulik tiu na sunga mak hona kago ne sibulik tiu na galo sunga nuna mitiku mek tiku ne anganyuk hari yo gamo tana nuna mitiku mek tiku aula lok tang.
0: Nakuk mi yo pili apik su tika nungu kala mi mata ilaga ya gatsa hako na tsahi.
1: Aha, nakuk mi galo hato bunga kinau ya hati silok tunuk. Tamane takwa tusak niya tisi niha litwa ma karibik nung luma kawa makko kino ya nangi yukala ni atu inna hasung mata ammalo kikato tibut mika makifiko ni ili na perti angi yukala ma kino ya tisi lo miyuk tamani lo katinga yingi municipality ikayok silo miyuk karibik nung luma kawa makko no kikato tiki yoga matamane kino ya hati silo me yunga amma lo non litu hei ka yo hati gitu er ini kolona ko me ma gitu bu taki kille ga tisi unna hatta lo mata amma lo Canadian North ami suin ko na ko me ga tse ika yo hatta tamani lo ika yo tiu hatta lo tiu so hat sinikut tawanillo nigotune me alias tokoto hatalo tenko akkaago mepa kayusi kuminau kalot makhoina ni ullu halo ma pingasuni ullu hatuina ko tinna ke halasimi akka
0: ya hai dusa kamina to kulla Atune kuma bi kau jin magala tino nuna bi meoni loni nuna bu meoni loni.
1: Aha, atune kuma nuna bi meoni nuna bu meoni. Tu sakala hatala kau cawatsi tanya record hatala mat anak-anak ni atau ni atune semua.
0: Hai nak kumi magala pilih.
1: Ya, cikla kau tita nau kakolak.
0: Hai asyik. Mana okalima hati hasim mejonga tasiu yaup. Nuna mitigo miaktiko kamayem maringa nuna mitigo miaktiko makusi ana hadak tuki makte siyo hati utchonilo nitchau tik nitchalutta niu yumita mani tasiyo yami makusi ngay taman na piyagay tuyo palo ulok ka pakpak na sugo nitchau tik festival
1: piyagay tuyo kalo hatalok to tiki umayong ni kawasalaw katuta Abinga so as to be tiki rumaning it. Abia to Kalorok to Takilimangatan, Binga so octavon.
0: Eh, Akito Yukalo Sunilo, char to hang a tausi hatalok megatsi. Avanialo was a nunabum mepisi mayuni, digit it's a hatalok megatsi.
1: Tay main analog to hang a touting beer to you, Kalo, beer to you, Kalate. A char to go to look, tavern and none of me be you. Ticketed, yeah, so we look char to go among a lock to none of him make a ticket to hack a laugh to look me and it down and call on a piece of my being more after the ticket a laugh in my me.
0: Hey, hey. Immigo knocked it to say, lay Nitalutanic Milo, Ico alo him to ping what it's a hat to do.
1: In Morocco, Pingoiti, Pingoiti had to be Nitro de Culo, in Morocco, Pingoiti, man, Pogok to Illinemi.
0: Cutty had the law, all walks to see, Pacna Susi.
1: A cuttical last the law, you honey, honey, mangata, little tan, tikirayak to me. Cutting like a last the law, you.
0: Eh? Asia negasa tiket itu cuma lawi visi tiket kaya long itu ni.
1: Teko hangat tayo misi lenga hak tapalero mata ilang nok katilo kau si unalong itu kimo ba nikungan anak kamu tiket halok maya bilang ilang ni nok kaya talok tay. Amesi tiket sama tiang walau teman.
0: Hey. Hai, apik sudik ka lungo me mata ilaga ya umat umat sahi ila ilaga ya kuma bi ma ko si pui pui to vinio kala sak ne kuma
1: nak mi tunal khong ata mong tiki hat tiki ung nalok tui ammalun na lia sing nipisi ma yi takum na yak si ma yi nak mi ino hak to lok tu me rat tungasti na ga sok su lilum na tik kama yi ga sangi Little darling, what I need after some of the law. And I got me to wood, Nako had the hook, Takuem in a kunitako native.
0: Hey, Nakumi Maria, look, took him up to see how the owners lock me with that to me. I need to take festival, Maxi.
1: I saw what town I got me to.
2: Tungasovici, Mana, Tuchanico, Uquito, Simut, Tommy Kane, Junior.
3: Inuli tak terpala mungkin di kubu lelak tak ada tetina. Tanah wat tina wak sima yuk tak kau nulun ni ini ulang atil duta. Ni wak terus sima kita. Tahu kali mangali sokang itu mu ini ulang kita. Tuh kata tu kalau ubinik kisian tak ni butuh kusuit tu mu tu sihat tak ya harta tak tetina. Tanah tak ni tina kama yuk alam matanya. Nak kau mengikuti atau tak? Hai juga tinggal di Jesus. Nak melihat ane kamat siatu alon orang tetap pengulur mukai belagu sambuti kimi kata. Nampi nak lewat ane anak teringi tu gud. Dan anak sana gud. Anak si maga biok kisian Allah kata tu. Nak melihat juga ane. Taman napi ni ane relang aja bil nutuni jabo. Sabu di si mati juga ane. Dan natawa kira pina suak meman. Ane ibu sunah limat siat ane tasyok siyo kawinam manat siat ukutak kau pina suak langa limat siat. Ilun nasihat kita bangun tiki si maju, hikmat si maju yang ilatan hil nutuni jauh. Hikmat isung ina vid, Jesus. Amen.
2: Nakomitame unno oha te siyola bonga kilikhein atiga tunga suche tunga stitauli tamani tweet tunga ga to semayelo nakomirel omo mesongata ko nichoti katinga yingit chaurik khamedi ilunasi takwa pina so hati gi songotta mana akha gome nunamiti gome atikut aulat siyut tak kuninga administration angat tau ti sunali mangin ni nak mi gelo mat sogena tuki mo ti siyu hat ri hat tak kane bayu la Saunders panega patit tau ke mele ammalo ma kusi ana hat tak takwa pinaso tu palo hat mat nak mi komo me sungai ka ikayok tibut technicians tanna nak mi makit tibut Ken Fraser. Thank you very much, Ken. Liam Callahan, Peter Nasek, Justin Lingard, Richard Yar. Takwa kayo tibo set up. They set up everything. Takwa suhat si titsihat tatui himutchuk kamili. Takwa pati tatawag lalit suhat si titsihat mata. Tunic Berthy, Kun Lucy Kutchaka. Takwa nakumemayabot suhat si titsihat tatui. Ilon nati, ilon na siyo kaloa. Takwa ingi kahayat sangi makinaw ya hangi to ako ni tana kinaw ya tiko nakmigela tabut no nami tiko may tikut makifiko kikato tinga ili na birthi ang iyo kalami kinaw ya tisiyok tat sumunga ammalo care chikut sukat sa nikmuto sa niya nikmuto temat sa na nalikwalo ang ani kinaw ya nahit si simayuit nakmimayabot karibi no nalama karamak kikato tinga kinaw ya tisimayunga ammalo municipality kut NVF tasiyak nakok memoyawot isuman nakina ratigo ikayok siyo po ya lolo mamata nun nalito kay kayo hati gitu kulo takwa ta kina ya tasiyo o halo ale kama to sa ko mokol sinose tungo sa titaw ka lale mana unno ko seulle po siyo takwa kutcho miut Nicho siya Tik Lucy Johannes ikayak tingelo.
4: Niverte ako lot song atamang alaok si mabunga atataka ni malit song Nicho siya Timi tamang alaki alo katak ko nga nakokmik

Ano yung itiatu? Ananagay kamani akakuma na unoyok. Ananagay nogun nilaw si mama more than 10 years ago. Sallu ni tilunga ingirato si matilunga. Ananaga inogun nilaw si mama. Tamaw nga kasutu ni ilangan ipika nagalalaw na yovan no. Aula si malunga teme ililaw si maningano. Nalliutigut yaw si magatta. So anak-anak yang yau pikir lagi ini lau lau orang.

0: Anna Pivelen og Ora Legern nært del af det sig sat ud der nært op. Der man ikke rigtig hjælp til lave Roberts Revito. What's out, dog?
1: CBC udgav dig til min Pivelen. Nu var der kæft sammen med dem. I was able to get a little bit of a Amalu kisyan ini lihat hakkan jangan nyatui hanu tu kesilau mangata pijar jauh ningi genga mandalita na asinga ni sana biwal lelo tu Allah go angin nak sauni tu. Gapa matu hakuta kopang natu ya si jine yang nama ni ni kecia benu hangat tau ti ikaju tau su tak go kaju si cengilu amat ni kini ajuk sapat tunut amalu akikili giut tau gelit kaju si cerita Georgina Lloyd dan menteri tunggulnya tadi kaju dengan ta inilah kerja tuh aku nuk government tuh aku ni kalau tu ok tak temu ku nama tu nak lah tak tu ni kaya tak tu ni si jepal dia ni aning ani
2: there is, you know, demonstrated.
1: Taimana luna tau si maju ilang aku ikaju tak cakap tu kesian itu tau tamak ko aku ngelihu tau juin amisu mimata solo sunak ko tak itu tak kena jahang itu amala akitu kaya aku tau batuin Lloyd oh kaya kanilau maju tamat cemeng ikaju tau hatak tu me asibak tu junut amalu nun nalin ni nak ni aje binun taman nun nalin nu ikaju tak siapa nak sewa batu. Namin ni kailangan ilugin. Gabo matuha ko na lang na sila tuwin. Nutrition North at si Diktaw ni nga ni ukiat siya. Takot nuna po may pingwakti katudyo katigingin na lang na sila tuwin. Sibulok pa siya may ilisa ka jaw dunin. Nuna po may pingwakti pingwakti lang siya ilo. Tay malo atako ilisa si siyut. Tamak ko ni nga pingwakti dunin. Ikajuhat tak dunin. Malo atu isi maju ni pinguan mo nuna pume tana ilisa kajau na hatu Jordan tutu malo ati mahed Larry tutu tana kangak sinamay tajau jo si bulda pache ang si maju inulun ni hakati anay chau kunun inugun ni si maju ati mahed Larry ilisa kajau na hatu tana pinguan mi pimareu tu chatan mi ukirtak tu mi pingwa usir ni nuna bumi amalu ta ko katiko tau lak tu itak tu bumi halun ni amalu halun mi ta ko ngiti tau kun nak sila tu ta ko nuna ukirtak tu mi ta ko katu jahatigi ngin angijok hangan Sarah Jane Dempster ta ne khalun no law to ilaw gwer to tuni o khalaw to khuda li che to go how to match e ka jo khat tak tuni nuna lin ne
2: workers are who power this country they are who build
1: ya kana jak ti kana tele ma mi ta match mi nga people le na mi ka jiu si ti ti che tu nuna li lu pi jun na che ti ta lu ti atanang tu lu ti amanu ta ma ko e kana jang ni tu galon tai malu ataku sulu nekini alaka tigiji niwa benni ani siukti hat tigiji sanaji amalu alat ikhalu kasukti taku kertu me ikhanai jati katu jahat tigingi kigak tuju nuna bumi nuna cemelu taku ikhalu ikungani ahan nekati nekati cilau tuin taku nunga nuna bumi ikhanai jati katu jahat tigingi ngak tuin
0: ko yan na may kawaysa to sa ayaksat utak to tama kanatan ng mit tema sila kanwin na siya ang mga atag teke na katirmani o kalimakal lang na kuila kuga jumipiga kalunga unnog makugunyak palya na ang nakta ay unnaw nuwiya kataw ni nigelo ni go 30 yung niyong niya tamani 14 milo ni akago sa kanalakata ko maso ni Nigelo ni go 30 mit ano ikliya o makti go blog mit tabi mixani unay uninga tamani 18 mi gumasuni Talo do amilion dok nuvia na tugo makutuin na relik ni gelo ni go 2040 mo tikara taloni uni niya tamani 11 miloni akago sekanale katta ko masuni ni gelo ni go 2040 mo tikara taloni uni niya tamani 12 milo masuni oksok to lit unok nuvia na tugo makutuin na relik Pingang nelo ni go 30 ano ikliya na asuni uni unia tamani 8 miluni akago sekene ratta o masuni pingang nelo ni go 30 mit uni uni tamani 11 mi go masuni yakaluk tu chalit unduk nu wiya na tu go makutui na realik ni gelo ni go 30 uni unia tamani 7 miluni akago sekene ratta o masuni Hang nero mato ko 20 mit na noy kliya o mato niya blukod. Una evening at mani 10 mi ko mato ko teke ni. Ikalok tu chamin. Korlok to ulit unog na muya na akti gok. Makutuin na realik volo ni mene rattalo ni. Takse rattalo ni gok. Kanang nang naso ni 20 mit. Una yung niya at mani 4 mi lo ni. Akago nuya ko mato ko makutuin na realik. Kanang nero masuni 20 mit, unayong niya tamani 14 mi gumasuni. Tagwata ko sila temin na yun na, sikuyaw ila, teka na katiyang yun unnuk, ama akago.

Yeah, penik wis sabot ek bolang min mon tam na ka gutu sak sau ge ago matok ka sana mi otor ok samayo lui pile kapsik ila no ka chang na pusim penik wis sabot otak vole alang man ko ne mele ku gutu ap ko ti sai sak ko qawit tamani ka di qawit silawanga roberts ka vito ka gutu out sa ge ago ma sid sai sak kun